Radio Tchad Karto Dina Jungana de degré misanto kara kundista saram da si lafiya tuku basamarum alhaji Abdelhaji baba yaro wala sire namande kine mbakor si suru kan karas ne rosa grima ki la tarji do bedim bisidi ngan pa di bisidi ne ji pa di ne ji bu bu bisidi batal si bugne kadina jungana de drom ndama ki la tarji do bedim bisidi ngan pa di ke basamarum kuramarum ke gomde to de mamuta gassara tos do na de batal si ndoni madaran dubalum telum guys ko kanje kila mi telum lel deneje kaji amala to ade rebo nomba karsi ade sibet de skine kamatura karsi akodi ta ko pag dotar

Adu chat kartu jine jungana do do roso gre mi ako je mberjele si jenu jijele ngai tatila ki lomal Alice Ndosi Leopold Ngaro dula si sin laitugu ning je ko deje Lucy Ngaro ko doji ko jikila nang ndo kolami nda tor da du pere gitu ndo bale du jiri ke tukrate jenu jijele jibangar jenu jijele ngarmbo jenu jile ramaji denlai tulasi taryogiti do gokonde de baude gaude joseph majiribaye jibangar joseph majiribaye jibangar gudundo rojo greso linega diskineni ad kargumi kamatag benajira da kardidas ne dulasi senjenu jijelai tugu sengi sije be kujidelenda majikasi sije na ngabje kwa dona ato baada kulasi kankila ningne na mebedi njamena na se kautu be kujisiri karata kulasi bi emba tumberle njenu jile jibangar jibi njile ngarmbo ba ramaji tulasi tariyogote do baudede ngaude

Baiklah, saya akan kerjakan rakan-rakan lagi tentang apa yang kami nak sanjau mu, apa yang kami nak sanjau dari mika unggah kerjanya mika projek yang awal itu kami unggah dari IP apa, engkau dengan mika cara engkau hama yang awal itu engkau awal orang kuliah kerja kata engkau dari dengan hal lama yang kerja engkau dari kuliah awal niya dari awal orang hujur ordinator akan hingjuki, yo dari kuliah kerja kata engkau dari dengan ini juga dia engkau kira engkau rakan-rakan dari mika hama yang cakap engkau mika engkau dari dengan gaya kuliah engkau dari link kerja kata engkau kuliah dari IP apa, ayo engkau dari cara engkau hama kerja ini engkau mah engkau mungkin do kuliah koordinator izinkan ke projek engkau engkau dah uga dari daruga dan yo engkau mungkin cara ciam madi ngai yo daya unde kawli ngadio de chona la dadio alama dingina murugo di habar nge dayi piyo dan ma dayi dinga alama nte de weri kawiri jawga la dadio daya dio naw yoro daya jawro nuru kadan nga dayi drango yita yan migo hama yen kidanga dan kalkal yo ngi dayi dingi de ko daga unde kawli ngadio gre ala dadio ngirim ge dayi du kullu president nge hama ya unde kawli ngadio ngirim chadga halima asadiya ali yo daya unde kawli ngadio de ko daga gal dingi kede kada agar manarma halama haleni gre dayi drani jugi dingaran yana kida gremo ko ma wono handu Allah dadio premier ministre ambassadeur Allah may halina daya churu yoro day dan go migo hunga daya wanga kiana ganga migo ngo day kolnga yan migo dawanga yelaw ka jo wonde dole ngam no day migo ngo day dran mangi chalkidan ngo ko ma jamen ngo ndi ministre ngo santé yo day dran yali aja ngo gote gaya kam narma Allah ma dinke kere kada ki mi kimigro day yima nga yan nga daya dinke kere kada ko yo han ngo day dran go yan nanga singa day yan migo dawara kalkal nga daya normal lama kajo anke ke de kadanga kure dowlo ngum ne mutano ne la fen yoyenge daya ministre nge day namrug day fodonge daya namrug ministre nge finance yu ministre nge day namrug mi yongi ke de kara yonga ay dran ga ya jeng gute agar man normal lama chobo nge dan mungu nga kul dumu dowlo marshal mohammed idrissa bitunu ajer nal na jega nana pa dan murum nga naka man normal lama dingi ke de kadang mi yongi kul ga day dran mangi jan mi yo dawa nge yaron la fe dingi ke de kadang ko tala garan nge herere daya nana ja pa dan nge day dingi ke de kadang daya kayo dan do kron nare agre day prime ministre dan wonata de mana ngana yi koron ngana ngana ci ga day nawdon ngre ci gni nga secrétaire nga daya do kol nga dem dan robo do nga man normal lama lo ni ka jor ni la fe on dowle ngrim gi ci daga bay naji de kanji frangini wa on de kawli nga dio de wuro ko ordinaire ndum di ci gni nga de da ci ga di ci ni ci da nga ron go dram yande kalkal ngri halla da dio di bion nga ran day dran huriya tay ga daya di hay nga dran ni cala meral mum yan ga kida yo ngira jinte wo da taga ronde da ya kawde ngadio gida da ye dingi cede kara nanga ngara ni nya ngara na heral tranya ju ngai cigan gire ngirum lunga kullu coordinateur ngana sen sini ga kula handu ga wonde da ido wala ngam no hande lungi cana francois mbata dinga ya ya wonde da ye kawde ngana dan wona cage ga chona mai tai gire da dingi cede kara nga kullu ngira yi dugani mi gaude da ye mi go mongi taga kananga fo dan yang nga dan go da ya ma fo do ngam no tai gire adugo mno dawlo chaade we ngi daayinga tan gona chaaga gar fu donga daayimi go yecce poli ngi kam normal lama na la fiya fuyo gre ha daadio makoy imano handu nge daayam naram halama daay henam rugulunga kullu president ga assemblée nationale lunga kullu farodum hubarama dan mangi yiccan ga ali kullu to chaaymi yo chur yor nata lugu domong haser nga kula chaada handu lungi chan ga patrice ahungu ahungsu dayo inga onde kawli ngane daya natan ga day dran kiya jangu gote ga yaka li inge kede kada agar mun narama mi ga unge kede ko tala garan ga daya yu kula unde de wulo ngam no hunge mu cara no ga refuse mi ga yame yu lungaran ga yo ja wundu lungam no yo ingi kula yo te ingi jewro na kam na dan jew gere kan ingi mi kiya kam na dan yo agar mun narama halama dingi dran yand ke cala garan gede daya mun ga yimira hata ga de day dran go yand ga warana li yo ingi day dingi kam na dan jew gede mi go tanyan yan yu garan gre dayilugyo lungi changa patrice uhungsu yo daya wonde kawli nganyo dondo koronaria acuno miga ungu wana harare ko leya wa tadanyo yadu gadan tayiga daya drandu ho daya hiya u yam drandu yama iga day dinke kere kadang yande abiya ko leya day miga ungu daya kamuro day drana miga lorto go piso ga miga yana dan hatodr kal kal ga ya tayrene ga day drandu ya jande gabarna liyo dan gudo koronaria yo ngi day dinge nan gona caga kawli ngadan diyo gre ha dadio ko tan namo ko maono mo korona handu lungu ikanga ministre nga namo rugu ministre nga fodongo mi gonga kre lungu chana general isa ka malwa jamus yo wana hogi yoro sai min deru nama alulu galu agar man normal lama digi namo rugu kre nga chari ko la fodogo tegen kitanga ran yoro danna la ko la ndo maw wolni maw ga danna yo he a wondo province ga kanem yo dayna la re mi gonga kre kadang yo ko la kre nga kire dawo nga so dayna chapol nga jangu te ga ka man nga kre kada agar man normal lama
hal ngeen ngi ci de nga dañu hal ngi ko la dawor day dana go yeen ngi ci de yonga so day na laje ga nam ngi yilan muru lan muru e go habar ra gete ngi de dañu day ya nabal yam ko mono ndoro ndi ci ngi naram ko lo yalla sey na ngi ngi ci hil ra ga du ki ya ga ra ga nga la day mu ko la yo awon de paris en france day yo awon de kawni ngara nare ci pali ga mi ko ngi kere ka dang yi kulga mi ko ngi day dran mo ngi yan hal ba hal ngi day ya wolni ben fo mi ko ngi yaru na ngangi kere ka dang hal ngi day mi ngi de way ta ki de mi ko ngi day dran mo ngi tanam hore mi ci na ga om da fer yo yo ngara ngi mi ko do do france yu ngam no ci da ndu ngi wolli ma day ga day ya mi ko ngi hal la day ci mo ngara dum wonni ngi ya len yo lu nga kul ministre des finances Tahir Hamid Ngile yu ministre nga day namru ko ministre nga kaw ngi cianga ministre nga commerce du ngi cianga gibolo fanga Mathieu yu day ambassadeur nga mon nga do ko la daw France ngirum ngi i ciadaga day Amina Presin Longo day yo nga yo yalga day ya jangu ko tegre hambul nga ciom nga ranio ga hal nga ka gira hal nga ka wonani kal kal mi ngi day dran ngi kul ga i cial nga ngi ciadaga daga hal nga yand ngi yo ko cialanga dran ngi ngi ki da nga ranio day dran go yali hambul ga afdo nga mon handu reida gre ha da dio mo ko yimo no gam ko la no hando mi go association ngi charanga nur al irfan yo ge da ya ya chapalu mi go ki kede kadang da ya bor ngel yamu chapalu mi go ma da drango yi kede ndingi kede kadayu dran mi go mi no zaman ngi chananga yi charanga yi charanga waqf al hayrat yo nge da ya dran ya chapali gete a chur yor quadra und se fot ga da ya mi gon kikere kada nga yawdan hayda ngara no gir mi gor ga kin yagi wili gar yo nga so da yawdan hayda ngara na ga mi go nge sondio mi gon yawdan hayda ngara no gir mi go ben gi chapal wud wud nga da yana dan yo sondio wud kin arakraman ge da yawdan na hayda ngara gre mi gon kikere kada yo ya keran di alama ha leni di ser reni ke kesir ken ni mi go kara dindi seri tinga kere kara yo ngi day dran mo ci pol nga ya keren kan nga rana day mi go association lu ngi dan mo nga ko le president lu ngi cyan ga nuren seno si hamza ngi day dan go kawli ngani na ci gere ya gere ada lio ko mo na re gam ko mbron lu ngi cyan ga pore di kan tan mo na ka sarawi ni mi ki ken no haddo mo koy mo la gara no ka bi technique

makoy manor bolen chap mo ko na sen agi hinje ki ahli gara ga dubki ha gara kay humu sondu abar ngam no ngay jume na na bal tak tak doy duwe lek manandnga manandnga li oba sa kan yete min diaga kar kan mo la belle e buru mo koy mo kala ko piro die be gere dai kamani natal di ngana ngede yani deban ga pido ayin kamani ro ni jiga ga che won ni jaga ayda gere abar ngam no ngam sondu lu ngana tak na re tilem ga yus lu ngana kana ga chiri ga waya ibrahim ma mamat ngana kana ko ye lungu miyong ki kete kadang ya je gergu mun ga dai matana na burgu mun no san diom miyom ci rawalla on de kabin tekni mun rawal tekni sen ga kete ki lungu ci nga mahmud ga sara yo wali ngadum ni ci nga freddy awra yang reji dan ci na ger ngen ngir mu ki cer ngen dem gu ger ngen dem yom ci rawal de wa yi cer ga fatmi ka jamala tu ga yi ngwa ci ga mu ga dai hala da di wa ma ci polu ku lañ gaw ga wa balle ga dai yo ma won lungu bi abar nga dana talam ga dem ga ilde da yo tu ga ko manan ngi li ba sa kan yi temi ndiaga kal kal mu ro la pelle video di bi mu ko mu ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: yakumintimiyoni yakunna naari ñammena fada radio cadi akko kakatullu takki kranon jidu kuna fanno kinini gal basma wono ye organisation do hadikina campagne do kasa do hadikina sumbirantie wono ye kasa sumbirantie amalie dimia sa kitangaye kamro chamay mbaro cedin wono yo kinti geren consultation so gratuit wono consultation gol tiada kashafa ngue mia sa kit kamro tangaye chamay mbaro awayan wono bedi drom gadi ge way way ya suda kintawda ina e kongu findi lukwara kunna sakini dubi indin findi lukwara kunna gonena la hayt kintawdo wadi kina way ya fon october esen na kongu miol luko un sakini dubi indin findi lukwara kunna di dain wono kinini gal basma di shar 30 in koromono hadi lycée de la liberté to koro gabal kudwono adi nga so bage ya kamila barba fu mainge ya kun mironche telefone de frakun arakon findin frakun arakon zero gonomia indigono min findin tulon flagrani yakon adi yeci goligar indigonomia zero indigonomia findin tulon flagrani yakon kakadari gedero kranon jodo kuna fanno kinini gal basma wono haldo hadi kina num jama fraudur yewuno kasado hadi kina sumbi kamudina sumru kadarege yedun nan char leewuno yeyi amadi yakundon yo kashafangu nga sumya sakit kamro tangaye chamayen bawuno haldo hadi kina num fraudur yer rodi chedin kadawuno yeyi bedidrom charige ya way way ya suda kintawda ina e kongu findil luko ara kunna gonena lahayd october kongu miyon luko un hadi sakine dubin din findil luko ara kunna di wati le dain wono kinini gadi kurtu sharta latin in koro wono lycée de la liberté to koro gabal kuru wono hari lycée sharta latin e wono ye membre do hari kina kinini gal basme gul channe geya ndu ay kal wono kam kam gu tege ya dun char wono fursa adi wala kami telak chene wono adi nga so bage ya labar bafu kami mainge akon ronche telephone de frako na rakun zero indigoni mia findin tulon flagrani yakon adi ye chigul gari indigoni mia zero indigoni mia findin tulon flagrani yakon kavin technique
1: ya ginya butabule ya g

da fokinin o dur wakri da fokindra chakin a amaran musili na janib ayano iskiranga mara armen ranga gana mara gana o durge ago chana genni chana no durge na janib ayano o dur ina ayano zona ayano kanem nga durko ama iskira za hala na chikin a o dur forso de tefas da amni hundo e anara jona ne kanem chika te durko te jena o dur chetni amaran musili na hakuma chika gana dili chana gegenne ter bara ayno proje ayno amara janem ayno parlema renga mara janem ayno parlema prosis ayna ayno electoral nga te pa binde ga mara mara yamanu skinga kar ayna ayno janem ayno amara ayna ayno hama inde ga hot autorite de media et de l'audiovisuel inde ga janem ayno mara ge odur erdeni ago musada gorte dira musada gorte dira durko ordora tera ago hirimanga durko murtafo e sa chuye cheke ago ina kura janib ayano hirima ayano ina telenga ina kura gana durko chekete durko ago ina ara gurtotra anga ino koordinatera ayano munazama rayanga mre ago zanib te erne faragre ina te kurtotra janib amara no jurnalista tele radio ina te za ago da hirimendega ina te durko gurtotra ina te bur muhimin janib ago wakirano chekangar awo ina ta durko ordana tere ina ta bur muhimme chike ina ta durko awo ina no koran awo korona ina ta na durko kurto dere ta jiran awo anga no musilin hamanga ayno prezan hamanga nuki alime halima asaden ali faragre ukrano ukrtere ina no kusada kurto tere awo kur bur muhim kurto den ta jiran ina ta awo jane amar radio tele te ina ta awo da yerkinde re durko hermende ga te durko bur shukurki anga no proje nga tere bara yam ayno menenga o dur ni ayno franzer yam ayno mishirin wa khamsa ayno ran durko jikanga o dur franzer pari ago chana gendri chana ayno amara no afera amara tujara amara sherikata dida chad ya franzer ganna o dur chana gendri chana te a kar komite ayno organizasyon ina chana genga chad nga anga ayno minister ayno mali nga finaz nga tayar hamid ngilingi mire amara no ji ministre ayno taj ayno ene te tajira nga ayno ene commerce nga merena durko chi odur turtin ayno odur okur odur tetra ayno ambassador ayno cham odur chinga amina preske langa merege da fokin ago janib ayno chana ayno odur franzer bayrir gendega janib ayno amarano afera amar tajira janib ayno iqtisad nga ene tegna odur gendere janib ayno iqtisad ayno chadi ni ayno franz gen durko za ago alaga da ni ani franze chade to ko jare ba tijare nga jane ba iqtisad nga inara gana za ku turtu ka tejran chana te odur ni ano franz parir gende chike terbara ayno munazama ayno ayno societe ayno civil ayno de defense ayno hukuk al insan renga mre fargre ago chana ano odur franz gende chika temre bur dil derecene tejran bodolan marshal mamadi dres de bitno enano hugo janib ayno eno nga janib ayno iqtisad nga odur chad nga durko odur franzer gene ke tebro bur dil de tejran ago amarano odur turtin jarime iqtisad nga janib ayno tijara nga janib ayno sis nga janib amin nga ina tega na odur gende chika temre bur dil de tejran wukran jekan ago halan jekan durko chad mre ina janib an tijara nga dur bur muhtajin tajiran fargre ago za kala janib chad durko kala erga basaba chad nga kala an rahay basaba chad nga durko 1,284,000 kilometer basaba chad nga durko ina temre bur muhimin tajiran an ayano durwa ayano hukuk al insan rayandaga marafatagre ina te marabur ago farhana yindi tajiran amarano societe civil ayano chadena marana ina te bur hukuma chad nga mara kiramar chekin janib te ago za ina ano chana o dur franzer gende chika janib te ago dili da tumudine ina temre ago ina kurtere o dur chana te durko fayda chad nga hakin parir hakin te durko dili da nukindire ta jina anga ano koordinatara ano o dur gena Muhammad Digan Dimbay mre ago komunikete roine labara tanda labara ano amar hukuka linsan nga labara tanda amina tosre labra ang yaxsin yandran telem gayus ankran yandran kar sale mahamad sale saga kabin teknik grader ke sawe kran kreo